0: Akpeno kaka kiki debu lolo kule amegan hobe hailo e won pepe pepe e yon mi an loto akbo Risha
1: Akpeno kubo mo jatu na vya bangwa eto anya na bilo.

0: vive ti e waka no me kwa bo.
1: Aja Mariam.
0: Nsiyo.
1: Yeli.
0: Dede.
1: Yeli.
0: O dede bo.
1: Yeli.
0: Ah, na nanda kwa trolo.
1: Sulu ga yi.
0: Jesu da yin ko tuwe do atelo ji.
1: Minga Akadis Hervé from Jericho. No.
0: Jagwa ho.
1: Pa.
0: Na fondo. A hobby.
1: Si fonde mon rené mi tom do mi ka ho bi o.
0: O kwe si o.
1: E na te na mi.
0: O gbo na le po si o.
1: Ni ka na lo si o na mi te gbe. Ni si si gbe de ko.
0: Jagwa ho.
1: O kwe ka.
0: O kwe ho e wa egbe.
1: A ho no.
0: Si o.
1: E na te na mi. Na mo o kwe.
0: Tro ho do po tin lokan.
1: O kwe mi to fle.
0: Eh.
1: Enyo.
0: Aya tonto jan we. Be ye gan yi nyonu bo ji apo sunu po. E ma don nde pepe da yi bo ye ji apo epo kakakaka. Amo nyon lo ka do pede da yi. Be ye me awele me be ye so gan wa da ere.
1: Awuro.
0: Nsi o. Aba igba ovisun si kudo toro me wa ibo a.
1: Eyo.